0: sa feelings o ban nga mga nikanan na sila sa ilang mga anak. O, pero, yeah, nasabtan di ay nga ang kalipay ba nga sa mga ginikanan kanang mga anak natin maglakaw di sa tinuod. Kaya mga naiklipay. Huwag yung laing kalipay sa nikanan sa mga anak niya sa tinuod. Nga may uban nga mga ginikanan kalipay nga ang ilang anak ma-successful no? Niya na nindot ng trabaho. Makita mo maski ginganan hindi na ma-superseed ang kaganing kalipay na makita nila sa ilang anak. Nga ang ilang anak
1: from the files of Unshackled, Pacific Garden Mission presents Free Indeed.
2: As number 7 of 9 children, I was a shy and fearful child. Mom taught us to believe in God, but she also believed in reincarnation. A church camp counselor led me in a sinner's prayer when I was 9, but I really didn't understand. Then Dad got mad at the church and we quit going. When I was 12, he and Mom divorced, and I lost my protector. Mom worked nights, leaving us kids unsupervised, and before long I was shoplifting and drinking. My older brother's friend seduced me when I was 13. From then on, I couldn't say no. Pregnant at 15, I kept my baby, stayed in school, and made the honor roll. I wanted to be a good girl again, but I was vulnerable to one guy after another. I didn't even like most of the guys, and yet I couldn't say no. When I got pregnant at 17, I had an abortion. How I hated myself. I would promise God never to sleep with a man again, but I had no will to follow through. I left college, pregnant a third time, and went home where I joined my brother's Bible study. Reading the New Testament, I realized what a sinner I was, but I also saw God's love that sent Jesus to die for my sins. The Word of God changed me, and I was able to say no from then on. God is so good. He gave me a wonderful husband who loves my two daughters. We've been married 17 years and have 10 children. I'm Betty Kuhn, and I know that whatever has you bound, Jesus will set you free. And if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed.
0: Pasabot, wala na itong imo ang kwan. Pero kung kadugtong ta sa nag-imo sa ito ang Ginoo, hantod man na sa hantod, no? Antud pat dalon man na nato
3: ano na ay kalipay unspeakable joy
0: amen
3: pastor no
0: yes kaya kailangan nato masantan nga dili gyud pwede di ay ang kalipay nga kalipay lang nga kalibutanhon kaya ang kalipay nga kalibutanhon mo expired
3: yes
0: pero ang kalipay nga langit nun, o spirituhan nun, mo na'y nindot kay author man sa kalipay ang Ginoo, kaya atong matagbo, no? Matagbo na ito. We are not missing the point, but yes. We are, ang sa'yo tawag na, natumbok na ito.
3: Gaining eternal treasures.
0: Amen. Okay. So, nindot kayo nga pagtulunan ng gugmas Ginoo kanang John 3:16. Okay, diha nga mahayag nga, nahayag nga ang dako nga gugmas Ginoo di ay. Iyang gipakita sa ito. Nga angayan na ito masabtan. Dili sa obligatory na ito nga paghahimuon mo ramatag robot. Kung dili ang gusto si Ginoo ka na bang mo response ta sa tama nga attitude no hinimo ta sa Ginoo ang ayan nga pasidungga nato ang naghimo sa kinabuhi
3: yes amen
0: amen wa bitaw naka-invento sa kinabuhi no ang mga scientists nagkuan ko dana nag-experiment ko dana no
3: cloning na pastor
0: kana bitong kanang seed nga ang nakapag-wonder nga kung ibutang nimo sa ground una mamatay sa siya bago siya mutubo no kailan kay na siya kanang bian no kay gi clone man ang seed no scientific dili

0: normal nga seed. O niya, katong ibutang nila sa yuta na, wala mo tubo. Wala mo tubo. Nga, but nga no, ang composition sa seed, kapareho sa katong natural seed. Pero,
1: pag-clone.
0: Pag-clone ba? Okay, siyempre, kanang, naman na siya ay composition, no? Elements ba?
1: Lagay sa ground.
0: Pareho silang seed na, nakuha na, na. Pero ang bottom line is katunang pag-testing na. No? Nga katong seed nga original, gibutang sa kuan, sa yuta, namatay siya pagkatapos itubo. Katong seed nga katong gihimo sa giklong.
1: Scientist.
0: Kay para karon nagamang clone, no? Pati itlog gani ni. clone, imagine kaong-kaong unsa man to, di man ito itlog, no? Unsa man to, itlog sa agila siguro to. Pero makita niyo katong seed, balik ta katong seed nga dili tinuod, gihimo lang sa tao. Niya gibutang sa yuta, wala mo tubo. Nagpabilin siyang patay. Sabot pa sabot, dili kita mo labaw. Ang naghimo sa kinabuhi mo, rag yun maghatag o kinabuhi. Dili yun pwede nga maklon sa unsani, ang kanang unsani, ang gihimo, maghimo o hinimo. So, bito na nga balik ta itong gamay nga katong-atong gisgutan ng kalipay. Ang kalipay ipangita sa tao na wala sila ka balong ang author days kalipay ang Ginoo. Maragugugma ang tao gusto nga may gugmaon o ang tao gusto may gugma sa uban, no? Yeah, pero makita ninyo nga ang gugma di ay ang utos sa gugma ang Ginoo ra gyud. Kaya kung gusto na to ma-feel, gusto na to magiging maayos ang kinabuhi na to, happy and in love and be loved, kanang gitawag nga Ma'am Lloyd nga to love and to be loved. No? Kanang mahingon nga, 'di ba? Kanang feeling niyo mo ba sa human? Gusto ta nga kita magigugma, gusto po ta in return nga kita higugmaon, no? Pero mali ang atong pagpangita sa gugma dito sa kalibutan noon. Wa na to, nalimta na to nga ang author days kinab ang gugma ang Ginoora. Okay, so time check is
1: 7 o'clock in the morning.
0: Okay,
1: so,
0: morning. Opo,
1: so, okay. Bangon na po. Lahat po ay bangon na.
0: Bangon na.
1: Prepare na para sa atong pagsamba sa Ginoo karong buntag.
0: Amen. Yes. Ato yan po karong adlaw, no? Ang kadaugan sa bawat isa.
1: Yes.
0: Kadaugan, dili lamang kita nakasamba sa Ginoo, kundi ang Ginoo nalipay.
1: Yes.
0: Kaya ang kadaugan dili raman sa ato nga kita nalipay. Actually, ang pagsamba, it's all about the katong gisamba nato.
1: The Savior na ginasamba. Yun pag-Sunday, no? Hindi yung sarili natin ang palipayan nato kaya tayo magsimba.
0: Opo.
1: Kundi ang Ginoo.
0: Manausay
1: ka na. It's not about us, it's about God. Oh. It's about the Savior who died for us.
0: Amen. Mabitaw na usay, Ma'am Lloyd, nga atakyo na sa kaway, nawa ng kalipay. Manang,
1: physically present but spiritually away.
0: Kaya karon dasigo na to ang atong mga kaigsuunan, no? Magdinasigay kita.
1: Yes, nakanang mga may mga kabugaton. Kasi hindi tanang panahon, season na magaan, di ba, Pastor? May season sa atong kinabuhi. So, ang pulong sa Ginoo ang siyang makatabang sa ato.
0: Amen. Lagi na ikalipay diha sa Ginoo.
1: Yes.
0: Nga magtinabangay.
1: Amen.
0: Kay kung tabangan nimo ang imong kaigsuonan, malipay ang igsuon nga imong gitabangan, ikaw pud malipay. Marang kung ang imong kalipay para lang sa imong kaugalingon, naagi tendency nga muawp ng imo ang kalipay. Pero ang kalipay sa Ginoo, no, naangayan na ito masabtan. Manangingon siya, to love the Lord and to love others. Wala kayo ato. last.
1: Joy. Ako na siya. Others. Last ikaw. Hindi yes. You, hindi baliktad. Ang spelling ng joy po, ang arrangement ng joy is J-O-Y, hindi Y-O-J. Jesus, others, and you.
0: Amen.
1: So, dapat yun ang tawag doon. Mag-manifest sa atong kinabuhi kung tayo ay mga okay. Hindi, mahirap kasi, Pastor, kung mauna yung why.
0: Ano mahirap man?
1: Me, myself, and I man. Wala kang nakikita.
0: Kay ang why, kung mauna ang why, walay tubag kay why man. Why? Why?
1: Bakit? No, why as
0: pero in... pag ingaw na ito, mauna J, both pa sa both.
1: Yes.
0: Na-enjoy.
1: Yes. Kaya nga yung kanta namin kahapon sa mga bata, tuwan-tuwa sila. Na even yung 2 years old, Pastor, ganito siya yung mata niyo. Kasi, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Sabi ko, lahat mawala na. Wag lang si Christ and we are okay. Diba?
0: Amen. Wow.
1: Basta na si Kristo, we are okay. More than okay.
0: Yes. Pero muna ilisod nga masabtan sa katauhan. Okay. Katong... mabito no kung masabta na to ang pagkatao baka ng pagkatao ulay Kristo kanunay ko na maski galing na ay Kristo gani egoistic yes. Yata egoistic kasi tawagin mo na natural na to nga murabag ka ng kinaiya natural na tong kinaiya na ay kinaiya nga giyatag sa Ginoo sa to nga maayo pero na namansahan
1: dahil sa sala.
0: Corrupted. Muna nga ang tao, nagkalipas sa pag-imo sa mayo. Lamang, naasya ay pagkaapan. Kanya, dili man na acceptable sa Ginoo kung kita maharap sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, balaan, walang mansa, ni katiting, di kita kapasa. Naatay pagkamaayo, pero naapot tayo pagkadili maayo.
1: Because of the sin.
0: No. Murang natay consciousness sa paghimo sa mayo, kunya naapod tay consciousness nga dili ta makahimo og mayo, mo na nga itabangan nato ang Ginoo. Mo na nga naghimo tag mayo para makarecover. Pero dili man enough sa standard sa Ginoo. Sa standard sa tao, maybe nga masuldita. Pero pangutan-on na to, mana nga resulta lang gihapon ta sa unsa. Ma'am Lloyds, kanang ingon nga, tinimbang ka. Ngunit kulang. Maski kung sa unsa'y buhaton na to, de, dili kita kaabot sa standard sa Ginoo because we are come short of the glory of God.
1: We fall short of the glory of God.
0: Okay, so dili na mao ang ato ang tema karon pero ang ayon nato masabtan ang gugma sa Ginoo. Okay, so atong pagasugdan karon no, atong abrihan ang atong mga Bibles diha sa Matthew chapter 11. Okay, Matthew chapter 11. Ana diha Ma'am Lois.
1: Opo, nandito
0: no, verses 28 to 30.
1: Yes.
0: I believe this is a very well-known verse. No, nga kanunay gikanta na gani ini. Kay yes. Na ay promise ang Ginoo diri nga nindot kayo. So mo ni ato ang tukion karon.
1: Yes.
0: Okay, so, atong basahon Ma'am Lloyds, palihog ko.
1: Matthew 11, chapter 11 verses 28 to 30 it says, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me for I am meek and lowly in heart and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light."
0: Wow. Amen.
1: The reading okay. Of
0: so this is very promising. nga invitation sa ato matahom na gihatag sa Ginoo sa ato kanabang na invitation ng Ginoo pero say dili masabtan sa tao kaya ano man no, because the moment you understand this you will begin to appreciate no unsa nga grabe nga invitation ni nay usay masabtan lang nato na kung naanagay problema nga dako sa atong kinabuhi nga angayan nato nga i-surrender sa Ginoo no. Pero dapat dai nato ni masabtan para ka kinsa ni nga invitation no, to whom Jesus extend this invitation no. So yes. Kinsa man pud ang pwede nga magdawat ini mo na yung mga kuha na to nga angayan na to nga masabtan kakinsa gi-invite kinsa ang mudawat ni ini o kunsa ang gi-expect sa Ginoo nga katong nagdawat ni ini nga mga invitation unsa ang atong response sa iya. Okay, so there are some questions that we shall consider as we examine this the Savior's tender invitation.
1: Wow.
0: The Savior tender invitation. Ang giingon sa Ginoo sa ato, come unto me. Para ka kinsa ni. Come unto me.
1: Malambing na pag-imbita. No? Hindi yung ano, pasta. Kasi di ba may lika ka ng medyo
0: authoritative
1: tapos o kaya ka ng suko
0: na ay kuan pag-insist murag ka nang gisultian ka nga kailangan tumano nimo
1: pero okay, in pero, these verses
0: kini siya usa ka kanang usa nang tender
1: malambing
0: o kanang nai care. Tender care. Dili lang kuan, dili lang safeguard kundi na ay pagka tender care.
1: Malambing, kumbaga malungkot.
0: Dabre sa bun nga tender care. Ana ba? Wala po ko kagamitan ng tender care nga sa
1: bilang kita pastor.
0: Ang pagkabalo na ko pulbos katong powder.
1: Nina siya.
0: I see. Tender care.
1: Ang kakumpit ng Johnson's.
0: Pero pili ang Johnson kay very tender man ang isa. Ang isa Johnson lang eh. Ang patong sana Johnson, pangalan lang siguro ng Johnson.
1: Johnson's baby man, pang baby.
0: Okay. So here, ato masabtan nga karon ipangutana na to nga kakinsa. Para kakinsa ni Inkuan na kining invitation na nagsulti sa Ginoo sa ato nga may nga siya, come unto me. Come unto me. So, ang unang gisulti niya, there is invitation katong nabugatan those who are labor ang giingon dere those who are
1: labor
0: and are heavy laden katong nagtrabaho nga nabugatan ha murabag ka nang ingon ta nga nagtrabaho nabugatan kinsa man eh. Kung atong tanaw no kana mga labugatan nga nagtrabaho wala man siguro yung nagtrabaho nga wa mabugatan kanunay gina nga nabugatan like labor yung kag labor means nahintulad niya sa usa ka dili ordinary nga trabaho dili ni siya white collar job kundi mga blue collar job ni siya no nagpapagal nag exert og energy effort physically naagi kabugaton pero kini siya nga pagtulunan kung i-apply nato kini ang spiritual
1: na
0: ikaw nabugatan sa unsa
1: nabugatan
0: na may kabugat nga kaya nimo
1: pero sa physical pastor
0: I mean labor, spiritual
1: So spiritual ang binabanggit dito, di ba?
0: Yes po. Pero na yung mga kabugatan ba nga masulti na itong kaya ni mo? Pero kanang kabugat nga nagana, no? Ang ngayon na ito, masabtan ang kabugat sa imuang gipasan, di ay tungod na sa sala. Oh, kay by nature, makasala yun ay tao. No? Those who are burdened by sin. Munang kining sin, may ngunta nga, malisod sabton kay mga tag sin, yes. Oh, pero gamay raman. Ha? Na may raman tong sala compare sa uban, we try to compare pag-ingon sin gani, pero kinesya general ni siya pag-ingon sin, because ang sin dapat na tumasabdan unsa ang magiging effect sa usa ka kinabuhi sa usa ka tao. Ang effect ni ini Ma'am Lloyds unsa ni ang effect niya pag-ingon natong sin gamay man ako dako, wala ta mag-matter sana, basta kay ang sin pag-ingon ta gamay og dako. Sin, ragyan na, isara na.
1: And oh. Sin separates.
0: Separates. So, ngayon separate na separates. From the Lord. The one who commits sin is separated from God. Why? Because God is holy. We have to understand God is holy. He cannot mingle with sin. But sinners, pwede. Pero naibuhaton ng Ginoo sa sinner. Ang sin, hindi pwede. Pero magsiparin sa ato, kay mo man ang sin, not the sinner. Ang sinner, di ikabot sa Ginoo because of sin. Kaya ang gingon niya sa Isaiah.
1: Isaiah 59 verses 1-2, Pastor, sabi niya, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear."
0: So, nindot kayo, ang ipa... pasabot sa Ginoo, dili niya nga, I mean ba nga, God's hand is not shortened. Di, walay pwedeng buhaton sa Ginoo nga magiging kuan ba ka na bang short siya sa pag-abot sa ato. Ang iyang kamot, andam sa pag-kuan, sa gip sa ato. Ang iyang dalunggan, no? No?
1: Hindi daw bungol.
0: Dili siya bungol. Kung musulti ta, Lord, tabangi ko, Lord. Kanang isay, deep inside no, nanay, mga kabugaton nga itong ipasaan. Niya may mo nakangadili na ako ni Kaya, Lord. Dagan yun nga, mangingana. Usay, may mo na ta, Lord, tabangi ko, Lord. So, ang Ginoo di ay, no, nakapaminaw ni Ana. Yes. Ayo.
1: He hears.
0: Yes. Dili na kuan ang Ginoo kanang sobra na ka traffic ba nga adi na makapaminaw ang Ginoo, no?
1: Yes.
0: Kaya ang Ginoo gamhanan siya. Oo.
1: Amen.
0: Yes. Ang kuan lang niya, ang iya lang nga dili pwede buhaton kana bang muabto siya sa sinner nga naay sala. Kay mo man gingon niya, ang iniquities mo na ang nagseparate. And your sins, have I hid my face? Kaya ang Ginoo mura o bili niya
1: he
0: kaya.
1: He will not hear. Kaya hindi tayo mapaminawan dahil sa atong mga sala. So, he hid his face from us if we have sins. And that separates us from God.
0: Hid means...
1: tago.
0: Ni tago. Actually, tago. Ang Ginoo man mo tago. Ang iya lang buti pasabot na dili siya pwede nga mo... mumingle sa sala. Although ang John 3:16 naagyod ang matawag na to ang grasya sa Ginoo og ang iyang dako nga gugma nga naghimo gyud siya pamaagi nga since dili man siya makaabot sa tao kay tungod sa sala, naghimo siya pamaagi bayran ang sala para ang tao makaabot sa Ginoo. Nagbayad gyud siya, no? Kay wala may free. Oo, ang free lang, no? Ang free lang daw katong gihimo ni Kristo para sa tua. Pero kay Kristo dili free.
1: Hindi siya free, oh, kasi binigay mo niya ang kanyang life.
0: Siya ang nagbayad sa tua. Oh, angaya na to nga masabta na siya. Oh, nga so, ang nag-separate ang kabugaton. Kabugaton diha sa Ginoo. Mo na nga masulti ta nga bugat kay mo sala. Yes, because ang kanang sin mo na nag-separate. No.
1: So we need to call unto God.
0: Mo na nga
1: to go to him.
0: Mo na Ma'am Lloyds, dapat na ito masabdan kung separated ka, burden na ang separate. Ang ngayon po na ito masabdan, kanang burden diya, na yung side effect. No, ngayon itawag na ito nga terrible side effect. No, dili lang dahil nga, separate lang dahil ang usa ka tao. Diya sa Ginoo tungkol sa sala, kung dili, naa dahil siya yung side effect. Sa ang mga side effect nga
1: side effects, Pastor.
0: Oo, ang side effect niya mura po ka lang mo inom ka o tambal sa kuan ay side effect no tambal sa mga kanang
1: mga
0: synthetic ha, mga synthetic na mga synthetic nga meds abot og kining mga natural meds na to herbs. Mura po may side effect
1: pag sobra, Pastor.
0: Ay, pag sobra lang
1: side effects.
0: Ang tawag na ito na pag sobra is kuna siya ka ng overdose. Na ba overdose sa herbs?
1: Side effects pa rin. Kasi halimbawa, kanang uminom ka ng kanang natural ba? Kanang sasabihin ng banaba example. Banaba leaves. Kay maganda daw sa kidney. Yan, naglaga ka, naglaga. Yun ang munang ininom.
0: Nasobraan.
1: Nasobraan. Perteng paita ba yan?
0: Oo.
1: It's not good also.
0: Ang side effect ka na kung magkuhan po. Ang ubang organ siguro mag-suffer kay mau. Ang nutrients nga kanang para sa uban, dili na mabutangan.
1: Or mismo yung target mo na ano, diba, sa para makaihi ka or sobrang tait. Hindi good. Everything that is too much, Pastor, diba, is bad.
0: Yes, yes.
1: So yun, hindi ko na ma-identify kung ano yun. Pero everything that is too much.
0: Yes. So here, we are talking about this burden. Burden. Now, ang burden nga itong nasabdan, this is burden nga muna yung nag-separate na ito sa Ginoo. Ang problemadong tao, burden na siya kay tungod kay separated siya sa Ginoo. Now, let us remember, kining burden usab, maunay na yung mga side effects. Ang gingon sa Ginoo sa Isaiah 48 verse 22, ang side effect niini una, unsa?
1: Sabi, there is no peace, sayeth the Lord unto the wicked.
0: Yes, there is no peace. Manang away kalinaw.
1: Away kalinaw. So, kabalaka. So ang kabalaka, dako ang scope niyan, Pastor.
0: Yes.
1: Maapektuhan ang atong physical part ng atong buhay.
0: Yes. And to think, Ma'am Lloyds, kami ang tagkabalaka, katong imong giingon kay wala lagi kalinaw, kaya nabalaka ka. Untaog na kay
1: inner peace, no? Wala
0: na kay kalinaw, Ma'am Lloyds, di na ka mabalaka. Kaya lang, wa manggog kay inner kalinaw, peace. Kaya nabalaka ka. But to think normally, kumingot ang kabalaka. Actually, ang kabalaka is advanced na siya, nga wa pa mahitabo, pero nahitabo na sa imo. Muna may worry ka. Yeah. Pero wa pa ko na mahitabo, nag-worry ka na ugma, nga unsa ang mahitabo pero na nay epekto sa imo karon. But to think ang kabalaka wa magyoy natabang.
1: Actually sa kabalaka daw, Pastor, 80% wala daw nangyayari.
0: Wala.
1: Sa 20% na, sa 20% na naiwan, 5% lang daw.
0: 5% pa
1: gina. Oh, yeah.
0: 5% lang ang
1: na. Meron yung study na ginawang ganyan.
0: 5% lang na itabo. Now, imagine na. Actually, wa pa na mahitabo, pero...
1: Nabalaka ka na.
0: Ang imo kabalaka, karon nag-suffer ka na.
1: Yes.
0: Pero wa pa na mahitabo, kaya umaba pa na siguro.
1: So, yun yung mga side effects.
0: Side effect.
1: Anong side effect?
0: Side effect yun eh, kaya tungod kay ikaw na balaka, ang side effect yun eh, magkaroon ka unsa anxiety.
1: Hindi ka na makatulog. Nagkaroon ka na ng sobrang acid sa imong tiyan, kaya nagkaroon ka ng GERD. Oo. Nagkaroon ka ng depression. Nagkaroon ka ng adlock. Nagkaroon ka ng pagduda. So, mga negative effects.
0: Negative din siya.
1: Wala kalinaw. Wala kalinaw.
0: Oo.
1: Mahirap yun.
0: You mean, Pastor? nagsuffer ko karon og anxiety, wa ko'y kalinaw. Tama ba na, Ma'am Lloyd? Kanang nagsuffer og depression karon, wa kay kalinaw. Ha? Kanang nagsuffer og kahadlok o kanang duwa-duwa, wala kay kalinaw. And I would say, yes. Kay ang kalinaw, kanunay gina, magdulot og unsa. Kanang kapurihan sa Ginoo.
1: Yes. Joy, joy unspeakable and full of glory.
0: Di, wala tagi design sa Ginoo nga magdala ta og kabugaton.
1: Yan ang design ng Panginoon, Pastor, pero naputi sariling design kay corrupt man ng ato.
0: Ang tawag na to na response.
1: Ang response na to.
0: Response na to. Kaya na may mga magagaling pong mga tao, how they will respond psychologically. No, kanabintang sana matters mind matters sana mind
1: over
0: matters. Oh, mo ba na? Oo, kailang isipon lang nimo na siya kay mo na mag-dictate sa imo. Pero may limitation na siya.
1: Yes.
0: Physical man siya.
1: Yeah, magkaroon ng ano, kanang hindi balance gani, Pastor.
0: Opa.
1: And then yung acid mo talaga mag
0: mind over matters na.
1: Mind over matters.
0: Yes, mind over matters. Kanang halimbawa na kay sakit sa ulo.
1: Sakit sa katawan na lang, Pastor.
0: Sakit sa katawan. Ipamaulan ka gahapon. Kay ni apil man ka o kuan.
1: Family fun run.
0: Family fun run niya.
1: Nidagan ka.
0: O niya na sobraan.
1: Sobraan kay.
0: Niya waka ka take o galaksan.
1: Senior ka na. Dagan-dagan ka pa dyan.
0: O niya niingon na ba ito si Pastor nga ayohimuan yung exemption na ang inyohang mga pamaol o mga dili mo makasimban. Ingon na ba ito si Pastor, no? Unya kay gi pamaol mangyug ka. Oh, dere ni mo isulod ding dawag nga ay nakahinumdum ko na ingon nila mind over matters. diktahan ni mo ang imuhang mind rather than sa imuhang dibati. Pwede ni mo na ma-overcome. Pero ang kiningi ingon sa Ginoo diri, this is kalinaw, ang kalinaw, ang kalinaw. Ang kalinaw diha, bot pa subot na kay kalipay. Ang kalinaw diha, nga na kay pagsalig.
1: Yes, kaya hindi mo ma-experience itong mga side effects na.
0: Yes.
1: Negative side effects. So,
0: kaya pag nagkaroon kag kuan, Ma'am Lloyd, natural magina mag-doubt sa kausay.
1: Yeah.
0: Nay usay kadlok nimo.
1: Yes.
0: Nay usay maingon ka nga na depress ka. Di ginakalikayan kay naaman ta diri sa atong lawas noon nga matawag na to nga fallen nature. Kakabit pa man ta diri. Wa pa man ta mag-glorified. Pag nag-glorified ka na, change na
1: glorified
0: siya.
1: Glorified body.
0: Glorified bodies.
1: Wala na, lang na ta.
0: Wala pa man na nahitabo. So, we cannot deny nga ang ato ang pagka maski Kristohano. Naagin tayo feeling nga na depressed ka o say nagkaroon ka ng anxiety. Pero pwede din na ma-overcome. Oo, yes. Pwede din na ma-overcome sa yes. sa Ginoo.
1: Yes.
0: Kaya wala gede pwede nga dili pwede himo na Ginoo sa imo ang
1: yes.
0: kinabuhi. Halimbawa, nagka-depressed ka, anxiety ka.
1: Oh.
0: Just learn to trust the Lord.
1: Yes.
0: Oo.
1: Ma-overcome mo yan. Nasa halimbawa, stage ka lang na.
0: Kiniba ang design sa Ginoo nga ikaw magpuyo sa ingana nga klase nga kinabuhi na full of depression,
1: no.
0: Full of anxiety.
1: Jesus.
0: Murabag ang kalipay nimo sa isa kadlaw kung imo i-percentage na 5% na imong kalipay niya ang 95% kagulanan.
1: Alugi ka ana.
0: No, di ba? Mo ba na ang o sa pangutana ni ba? Mo ba na ang design sa Ginoo?
1: Yeah, oh. Pag ganun, Pastor, marami kailangan mo ano. Skincare sa mukha. Para hindi magkulubot lalo ang
0: iyo. Now, you have to go back, no? Go back because this is a burden.
1: Yes.
0: Burden ng anxiety. Burden ng depression, no? Mo nang imo nang pulihan unsay gusto sa Ginoo nga kapuli ni ana mga positive mo na nga kalinaw diha. Katong giingon gani sa Ginoo ang kalinaw ibiling ko kanimo.
1: Peace I leave with you.
0: Asa naman ang peace? May lupad na, Pastor.
1: Iba na spelling ng peace niya, Pastor. Fish. Ando na sa palengke.
0: Dagag order, pero walay peace. okay, so kailan na ito masabtan? The terrible effect Oo, muna nga on sa wakay kalinaw. Oo, kung ay burden ha, burden of sin ha, tungod na sa ato ang pagkatauhanon nga makasasalat kita. We are separated. We have this burden of terrible side effects. O kaya, kailangan na ito na masabtan katong giingon sa Romans chapter 6, verse 23.
1: For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life.
0: So this is ultimately the consequence of sin. So, giingon siya. Kaya bayad sa salama ang kamatayan. Kinsa man wa makasala sa ato. Now tell me, wala hindi sa
1: all.
0: For all of sin and come short of the glory of God. Subot pa subot nga kita tanan makaangkon sa ingani nga this is an ultimate consequences of sin. Kay gitawag na spiritual death, kamatay. Namatay ta spiritually. Patay ba ang ato ang kahibalo sa gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Spiritually dead, but pasubot, dili ta connected sa Ginoo. Mabito na kung makadungog ta pulong sa Ginoo sa hindi ta ganahan, no? Pero kung naakay kagutom, no? Bulahan ka, kanabang naakay, kanabang pagkauhaw sa pulong sa Ginoo. Kanang maminaw ka sa pulong sa Ginoo, malipay ka. Pero ang uban, dili ba malipay? Nayoban nga sugilan imo pulong sa Ginoo, murag ang drawing nila pulong sa Ginoo pangwarta lang o unsa relihiyon lang, no? Pero actually ang gusto sa Ginoo nga ihatod sa ato is connection, because we are not connected but pasabot sa authors kinabuhi, patay kita. Imagine spiritually, dili physically ha, buhi pamanta, nagkakunik pamanta sa oxygen nga free gihatag sa Ginoo, nagkakunik pamanta sa adlaw, nagatag sa ato og vitamin D. Nakakaon pamanta og prutas, vitamin C. Kaya nga tong lawas himsog, maybe di ba makita nato nga able pata ang atong lawas nato, pero there is
1: for the purpose, for a great purpose pang pastor.
0: Yes. Pero ang akong gitumbok dere spiritually, patay ka. Ang pag-ingon nato patay
1: spiritual
0: incompetent. Wala kang kakayahan. Unable. Alive ka physically but unable. So kailangan nato masabtan. Kining giingon niya, invitation dahil sa Ginoo, kuan siya, katutong nabugatan.
1: Wow, nabugatan.
0: Okay, so, bago niya na, Ma'am Lloyd, maminaw sa tag.
1: Special number. Title, Pastor?
0: Kuan.
1: Just a little talk with Jesus.
0: Dili. Dili ni just a little talk. Minaw ta, karo, nalimot ko.
1: I'd rather have Jesus. Yes.

0: Amen. I'd rather have Jesus. Unsa ang imuhang ikatumbas sa unsa ni nagbuhat sa imuha? Sa imagine gibuhat ka niya pag umagbuhat sa imuha giampingan ka. Di kay giampingan ka, gigugma pag yung ka, gibuhat ka, gigugma ka, giampingan ka, giprovidean ka.
1: Kung ano pastor, kung word na una is gigugma ka, yung deep love of God, it follows yung mga, yung pag-care, diba? Pag-provide, so magandang yun talaga, usog na natin na ganun ka kagigugma sa Ginoo.
0: Amen.
1: Masaya po. Okay.
0: So, gabi kayo, no? Very, very...
1: Bago ang kamagsugod, bago ka magpadayon, Pastor, basahin ko lang ang mga commenters dito sa ating live Facebook. Ang lanob sa kaluwasan. We have here ang ating buting guro sa Lighthouse, na yan si Teacher Job. Teacher Joverlyn Concepcion Quemada. Okay. Good morning, Pastor Bong and Ate Lois. Good morning, Teacher Job at ang buong pamilya mo, si Brother
0: Ramon.
1: Ramon and the kids. Yes, praise God. I'm missing you always. We have here si ang atong man, sa mag, si Brother Jerwin Ordinyesa. Amen, Pastor.
0: Galanog-lanog.
1: Kita diri sa banikan mo. God is good. Yes.
0: Amen.
1: That is
0: tanan
1: our goal.
0: Tanan mga banikan mo. No? Good morning.
1: Good morning sa inyong lahat dyan, mga kapatid.
0: Shout out na to mga taga-banikan mo. God is good. Amen.
1: Yes. Si Sister.
0: Pabutang na kag-trumpa riya, Brad, para pag may lanog na sa kaluwasan, madungan nila atong programa.
1: Yung ano pala natin, no? Pastor, yung plan nato and our desire.
0: Yes. Dito to sa kuan dito.
1: Pananag. Maglanog-lanog yun dito.
0: Lanog-lanog.
1: Mataas man yung lugar. Magtrumpa ta and then we will play yung mga previous lives.
0: Amen.
1: Wali sa pulong sa Ginoo para kahit yung mga taong nangurnal dito, nagtugway sa kanilang baka, nagtugway sa kanilang mga hayop, o kung saan man ang ibuhat nila dito sa kabukiran, makadungog sa pulong sa Ginoo at magkaroon sila ng kaluwasan diya kang Kristo.
0: Okay. So, diba? Shout out na to ang usab ang ato ang mga kaigsunan diya sa kilometer 71 Matanao. Good morning. Shout out na to sa Ma'am Luz.
1: Ano ko na siya kanina, Pastor?
0: Andre, tama po. Correct.
1: Ano na lang ako siya kanina.
0: Okay. Tanan nga naminaw karon, shout out na itong bawat isa nga na
1: yes,
0: connected sa ito ang programa. Okay. Okay, so time check is
1: 7:37 in the morning, and this program is brought to you by John 3:16.
0: Okay, atong padayonon ng atong kuan programa karon, no? So sa makausap pa, maimbuntag sa atong tanan nga naminaw karon.
1: Yes, my
0: good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Davao. Good morning, Pilipinas. Good morning,
1: world. Yes.
0: So atong gibati ang mga naminaw karon sa atong programa. No, yes. Dalay ko ng Diyos, mayo ang panahon, no? Yes. Init man, no? Pero mas dapat mo init ang ato ang espirituanon nga aspekto sa atong kinabuhi.
1: Yes.
0: Ang tao di po masabta, no? Kaya kung init, gusto bugnaw.
1: Oh, sabi nga ni Pastor, edi, di ba, nalibog daw ang Ginoo. Kasi kung mag-init daw, mangayon ang ulan. Pag umulan, mangayon ang init. So nalibog na daw ang Ginoo.
0: Dili man malibog ang Ginoo kay ang ano man.
1: Yun ang sabi niya, Pastor.
0: Mas kabalo man ang Ginoo.
1: Ano ang need, di ba?
0: Kita lang, awa masabtan kay fallen nature mangutagon. It will
1: parang
0: never.
1: Parang kahapon, Pastor, ang lakas ng hangin. Sabi ko, Lord, murag na sobrahan naman ang hangin, Lord. Hinaan mo na, Pastor, hinaan mo na, Panginoon, kasi parang yung mga puno dito sa pananagkam, ay ano na sila ba? Nagkumba-kumba na sila dito.
0: Pero hinay pa man to. Actually, hinay pa man to.
1: Pero it was so, Pastor, nawala man yung hangin.
0: Nawala. Okay. So, ningon na magun oy. Oh, pasidungga pug ko ninyo sa inyo ang panagtapok diha. Og ipasidungga man ato ang Ginoo. Pero wala ka dito no, katong pagbasa namo sa Ecclesiastes.
1: Kasi pastor, nagpainit kami ng pangkapi ninyo. Oh. And then nung hapon, sabi ng mga bata na sumusugod, tama ba, sumusugod sa akin kada Sabado. Sila na ang lumalapit. Ma'am, hindi kami pinapunta kasi malakas yung hangin.
0: Ah, ama ba?
1: Pinatulog daw sila ng mga parents nila. Pero nagpunta sila, praise God, di ba?
0: Pero late na sila, nakaagto, mga alas 3 na.
1: Tama-tama kasi nakapamainit sila, nakakolor sila, nakatudlo kami. Ako ng pulong sa Ginoo at saka nakakanta sila. Na-amaze sila sa kanta namin gabon, Pastor.
0: Amen.
1: Yung, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Amen. So,
0: nagsugdan na de.
1: It's 7:40 na, Pastor. Nagsugod na sila sa ating the lead.
0: Okay. So, panayin ta, Ma'am Lloyd, sa atong topic.
1: Come on to me.
0: It's ang katong una na itong gisugutan may tungod sa ang burden nag-separate sa ito sa Ginoo. No? Huwag ka ng burden gikan sa sala. Tungod sa sala, nagkaroon of separation. Tungod sa sala, nagkaroon of side effect. Terrible side effect. It's a terrible side effect because there is no peace. And there is that instead na kalinaw ang nipuli ang katong anxiety, mga depression, mga paghadlok. So here ato magkitan, no, kining giingon nga labor, no, invitation ni is for everyone. Because
1: lahat
0: based
1: na nabugatan.
0: Oo.
1: Lahat ng mga nabugatan.
0: Lahat.
1: Walay.
0: Kinsa man tong lahat, ha? Katotong giingon sa Ginoo sa Romans chapter 3 verse 23. Okay. Mingon siya, for all have sinned and come short of the glory of God. So, ang ayan na itong masabdan, nga kining invitation niya sa Matthew chapter 11 verse 28. This is for all. Because we are all sinners. Dapat po nato masabtan kay since sinners kita, so kita gitawag tag bondage to sin. Kunya tungod sa bondage of sin na ay kabugaton nga burden. Bondage means
1: priso.
0: Bandits, sobot pa sobot, bandits ka, nakay nagpriso sa imuha, nay naggapo sa imuha,
1: nakagapo
0: sa imuha. Unang mingon ng Ginoo nga sa John chapter 8 verse 34, okay?
1: Sabi niya, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin.
0: So, in short, kanang gitawag nga servant of sin na kay master. Ang master
1: pagkalipin
0: ni mo
1: pala, Pastor, ang bondage.
0: Pagkalipin
1: you're under bondage.
0: So, alipin na kay master.
1: Yeah.
0: Ang imong master mao ang sin. Kay mga man siya, whosoever committed sin is the servant of sin. So ang imong master ang sin. Munang ang tao, dili na ang ngayon nga mangita og master. Kaya ang iyang master, nakapilit na sa iya, kinabuhi de. The sin. Muna ang gi-operan sa Ginoong invitation. Ang tao nga makasasala tungod kay ang iyang master, dili ang Ginoo, kundi ang master niya, ang sala. Dili ang kaaway, kundi ang sala. Dili si Satanas kay ingon nga Satanas pasangin lang, dili actually ang imuhang pagkatao na. So here ang atong kuan kay nai invitation, dapat po nato nga masabtan, no, nga Sadly, many are too proud to admit their burden. Denial. Masulti na to. May untag, we are proud to admit. No, kanabang denial that siguro dili kay sila tanto nga makasasala. Pero actually makasasala lang yapon. Dili kay tanto sila enslaved. Pero actually slave lang yapon.
1: Slave by sin and its burden.
0: Murabag dili kay sila makaluluoy nga kinahanglan nila ang tabang sa Ginoo. Nga sila makaingkawas. So mo ni ang kuan mo ni ang mga saddest part sa tao. Nga siya gisultian na siya nga kailangan niya nga magtabang sa Ginoo, pero murabag ingon nga adili makaikutan to. No? If you are too proud to face the fact that you are a sinner and need divine help, then the Savior's tender invitation is designed especially for you. Morning design de ay sa mga taong magpakaraingon nga dili kayo. They are too proud.
1: Imagine, Pastor, kahapon ba, merong gishare yung bata na aking na tinuturuan. Hindi siya man, sabi ko, buto ba mo kay Jesus Christ, kay John 3:16 mo? Opo, ma'am. Meron bang mga hindi tao buto kay Jesus Christ? Ma'am na, yung classmate ko. Hindi siya buto kay ano lang daw, kanang panghadlok lang daw sa tao na may Diyos. Imagine, grade 6 daw. Grade 6 pa. Mga kabata pa.
0: Buot pa sa buot. Nakuha to niya sa uban.
1: Sa mga ibang
0: siguro ang iyang surroundings nagtudlo sa ingana.
1: Walay Diyos. Sabi nga niya, Pastor, hindi nga siya nagsimba, ma'am, ever since. Hindi siya mutuan na, ay.
0: Muna'y malisod sa usa ka tao, no? Pero sa atong panguna-una na malisod, pero sa Ginoo na dali ra na. Walay, there's nothing too hard for God nga not to reach out, no? Manay nga katong una niyang gisulti gani nga ato ganing ganina nga the hand of God is not shortened that it cannot save. Neither is ear heavy that it cannot hear. Pero ang sala mo na'y nagseparate. Motong kung to understand the statement, Ma'am Lloyd, kanamingon siya, wala may Ginoo, dili mo to na, tungod na sa sala. Ngayon yung mga masabdang, ano, kasulti man na siya na nga, na magiginoo. Yes, kay tungod sa sala na ay nga na nga pang mga kuan, mga notion. Okay. So here, at ang ngayon na itong masabtan, Ma'am Lois, what is Jesus offering? Unsa ang gi-offer sa Ginoo sa ito?
1: Sabi niya sa kanyang salita, Pastor, na binasa natin kanina. Sabi niya, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So yun ang in-offer ng Pastor.
0: I will give you rest. So, naghimo na siya ang solusyon. Ang tao, wapakabalo, unsa ang problema, pero ang Ginoo, naghimo na ang solusyon.
1: Yes. Pero yun ang invitation. Come. Alika, anak. Alikan
0: ka dito doon. Kaya lang, na'y denial.
1: Yes.
0: Naingon nga, dili kay ko tanto. Pero na'y burden na ginawa siya.
1: Hindi ko siya kailangan. Mind over matter.
0: Na'y usahay ka na maingon to kag denial, pero deep inside sa imuhang kaugalingon ang Ginoo, ra gyud nakabalog ikaw gyud nga na'y denial sa imuha. Kana maingon nga, kaya ko to, laban lang. Pero actually, ang Ginoo, nag-declare na sa to, nga, kung wa kay kalinaw mga kaigsuunan, no?
1: Ikaw ay nabugatan, sabi niya.
0: Na kay nabugatan, no? Ang mupuli ni ana, katong ingon ako kanina, kung wa'y kalinaw, na'y kabugatan, magpadulong na sa una, side effect, no? Katong anxiety.
1: Negative side effects na mahitabo sa ating kinabuhi.
0: Ang side effect niya na.
1: Manifest yan sa ating physical. Sa physical.
0: Depression.
1: Mag-affect sa atong kanang.
0: Fear.
1: Doubts.
0: Mo na'y side effect. Mo na'y antonym sa, tama ba? antonyms.
1: Langon. Kabaligtaran ng kapayapaan.
0: Ang antidote niya na
1: come, go,
0: peace. Ang antidote niya na
1: Punta ka doon sa may ano, may author ng kinabuhi na may kapayapaan.
0: Yes. Mura ko kuan doon. Nanang ingon nila nga naisakit ini. Oh, unsay antidote? Injikan na yung kagkuan katong vaccine. Oh, matay antidote. Patuo ganita physically.
1: Pero sa spiritual, masyado tayong bright. Pa-bright.
0: Ingon sa Ginoo, antidote na ng anxiety. No, mga igalig, so we are not judging people. No, nga kunakay, nag-suffer kag anxiety, wakay kapayapaan. Ang gisulti sa Ginoo, antidote na niya.
1: Sabi so, ng it Panginoon.
0: Is, dili na amo ang declaration. Maubito na nga. Kana din, Ma'am Lois, kana musulti tag-anxiety. Kaya nakapukos ka riyan sa anxiety. Nakapukos ka sa depression. No? Yes. Ang imong muna-una, kanunay nagkatuging ingon, mind over matters. Kaya, mas kusgan ang imuhang paguna-una sa imong depression. Mas kusgan imong paguna-una sa imong anxiety. Anxiety, mauna mo na ang resulta sa imong kagulanan, nga wa pa mahitabo, ang imong kahadlok, kabalaka. Mauna, magtapok na di ha. Mauna, magsulod ng anxiety o depression. Asa ang kalinaw? Wala ang kalinaw. Na may portion siguro sa kalinaw, pero gamay ra. Pero ang antidote na ang gingon sa Ginoo, peace I leave it to you. So ang Ginoo, kung si Jesus Cristo na sa imo, mo na ato ang dapat masabtan. Kay having Christ is having
1: peace.
0: And having peace is that no, dili nagpasabot is absence of anxiety. Dili na absence. Gipulihan lang niya na ang imong anxiety, na ang imong depression. Ang gitabo ni Ana, mauna ang kalinaw sa Ginoo. Mabito ng kalinaw, magatag sa tuag kusog kay we learn how to trust the Lord. No, we have limitation. Maski ang atong panguna-una, na limitation. Ang atong lawas, na limitation. Pero, di ay, ang promise sa Ginoo, sa ato, amin siya ang kalinaw, ibiling ko kanimo. Asa man ang kalinaw karon? Oo. Nasa tua. Dakay anxiety, tabunan lang na niya. Asa imong concentration sa imong una-una, dili sa imong anxiety, imong kahadlok, kundi dili ang imong pagsalig sa Ginoo karon maghatag og kusog sa imo.
1: Amen.
0: Kaya may usulti ka, asa ang anxiety? Naa. Pero, na makipagsalig sa Ginoo sa imo, kaya matuman ang matuman ang gisulti sa Ginoo. Mas yes. Powerful ang Ginoo.
1: Na overpower na si person.
0: So we learn to trust the Lord.

0: kung ang imong soul tama, connected diha sa Ginoo, you learn how to dictate your body. Oo. Kaya ang giingon niya, there is offering rest of our souls. Wala man niya giingon dari rest of your body, kundili cemetery na ang kwan ini. Pero mingon siya, rest for your souls. But pasabot ang gitanaw sa Ginoo ang ato ang kalag, kaya ang atong kalag mao ni ang naay connection sa Ginoo nga pwede niya nga buhi unsa bago ang atong lawas. Ang atong lawas epekto ra na sa ato ang kalag nga unsa ni separated diha sa Ginoo. Kaya ang soul mo na nagpastan. Mabito ng uban day, Ma'am Lloyd, kung imong sabton, na, Ma'am Lloyd, imong sabton.
1: Namino ko basta.
0: Kana mo sulti sila nga, may pag mahuman na lang ng problemahan, kan mamatay na lang sila niya, ilan na lang giin ang ilang life. Kinabuhi kay ang pagtuo nila, mentality nila, pag ang ilang lawas di na mulihog, dito na simenteryo, dili na hasulon. Ha? Pero wa sila.
1: It's the end of everything.
0: Oo. Pero di ay, ang atong kalag, immortal man. Ang ginilang lawas na to, mortal lang na siya. Pero ang atong kalag, immortal. Kaya naghimo sa ato, immortal man. Oo. Dili di ay ni magkaplag o kuan ka ng kalinaw. Kung wala, say tawag na, connection sa naghimo. Magkaroon ganay og disconnection dito sa author of life, ang kining soul will not find rest. Manang magkaroon lang ta og connection dito sa author, we understand nga naagi kalinaw. No ba?
1: Oh, okay lang basta kaya may
0: 25
1: palong na lang na video.
0: Ay palong na lang yung kwan. Yeah, o din yung nagtugnaw ining sa taas niya.
1: Okay. Kasi pastor, nabawasan na yung aking mga
0: na ba yung nagkuhan
1: na? Oh, si Kaka kanina, they are watching ni Yaya.
0: Ah, si Kaka. Oh, so, mataday si Kaka. Good morning diha kay atong bation si Iling Galliardo.
1: Our baby.
0: Ato ang kuhan, maabtikon at nagmatapag ikagalauna sa buntag in town. Na excited lang siguro is pulong sa Ginoo, minaw ba? Oo. Kaya good morning Kaka kay Iling Galliardo atong batiyo nga karon na minaw diha sa iyang lugar na siya kauban kay Yaya. Okay, good morning sa inyo diha. Maayong pagpamahaw, namahaw naman eh kanina. Oh, sayo kay namahaw. Oh, kita wa pata ka pamahaw. Ang dami pamahaw po.
1: Wala pa na luto, pastor.
0: Habang luto. Sige lang, kay aton lang hinumdumon tong kuan. Gingo ni sa to ni Zion. Okay ra daw nga wa pay pamahaw basta nakapakaon sa mga katong nanginhanlan og pamahaw. Wow. Rindot. Okay. So we are talking here what is Jesus offering. This is ningon ang Ginoo sa ato. I will give you rest. Is it true? Ha? Dili ni rest in peace. No? Kundi rest for your souls, for our souls. Oh, this is an offering, rest for our souls. So, because souls which had been burdened by the guilt of sin, that is, we are separated from God. No? Kaya nagitawag nga legal nga guilt. No? Uban di nagid ni ka inkayas ng legal guilt. Ambot, o kaning mga wa nagyoy guilt. No?
1: Why? Kaya sinasabi, wa kay kalag.
0: Wa kay kalag.
1: Wala kay kalag. Kung wala ka na ay, hindi mo na ma-feel yung guilt.
0: So, kailan na ito masabda ka ng souls that have been burdened by the side effects of sin. Katang anxiety. So, kung na kay anxiety, na kay depression, side effects na siya. Ayaw kabalaka. Kaya na sa Ginoo.

0: imo ay ni saliga lang Ginoo. Kanang gitawag nga mga emotional guilt. Wa pa mahitabo pero nahitabo na. No? Pero ay kabalaka kaya na sa Ginoo. Morning ingon ang Ginoo, I will give you rest. Yes. But ang pangutan na Ma'am Lloyds kung tinood ba ni?
1: Oh, that's a good question.
0: Tinood ba ni? Oh.
1: Rest ng Ginoo.
0: Oh, bitaw no, tinood ba ka ni kay it's a good kuan offer, no? This is the best offer. Mingon siya, come unto me all you that labor and are heavy laden. Siguro mingon tong uban nga bukat ng gyud kay pastor, grabe nakabugat ang ako ang gipas-an. Unsaon nga purtig yung bugata na huwag di nimo ihatag.
1: Yes.
0: Ha? Di nimo i-surrender diya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, nagsulti yung ring na sa offering. Okay? O, kining offering niya, no? That includes even the removal, no? The removal of the
1: guilt.
0: Guilt.
1: Of sin.
0: Saan ang guilt, Ma'am Lloyds?
1: Guilty, anong
0: define
1: guilt?
0: Guilt means is sana siya this conscience. Mo man ang conscience gihatag sa Ginoo sa atoa. Conscience is
1: pagkakasala.
0: Guilt.
1: Guilt is
0: pagkakasala. Guilt of sin. The removal of guilt of sin is
1: the act of doing wrong or the state of being blamed.
0: State of doing. Subot pa subot konsensya. Konsensya na niya. Kabalaw kang mali ang imo.
1: State of having committed a wrong. Konsensya.
0: Konsensya. Kay kung halimbawa wala kay konsensya, saan sa itawag sa imo?
1: Kay kalag.
0: Gabi na po, wait ka lang. Wait ka lang.
1: Oo,
0: kailangan mo ingontang wala. Wala kay kalag, buot pasabot.
1: Wala kalag ang tao.
0: Ang gipasabot, anan niya, wala kay konsensya. Wala ka mag-consider. Nangi mong gihimo, mali di ay.
1: Wala ano ka ng acceptance.
0: Muragog ka nang naitabok karon sa mga malita ba? Kining nagkuha sa mga malita karon, wala na yung mga... Unsan eh, wala na yung mga konsensya. Nabitagi nga nila na ang buaya daw na isinaryo ang buaya. Hindi, ang mga buaya giitsahan daw karne sa kaning baboy. Ano, karne. Waday managan. Giitsahan daw malita. Na, grabe, nagkarakara daw mga buaya. Alam, sultihan na to. Maski ingon na to, kumidya-kumidya ni, no? Pero ang kanamalita gani, lantaw na to. Asa ang konsensya? Can we escape that conscience? Pwede nyo na, escape, denial nyo na. Pero makita niyo ang guilt niya na, mag-result yun na siya. Nga na, siya ay on sa burden. Muna, appeal ni. No? Kung na-appeal ka sa pagdawat ini nga malita, dapat na akay nga ni, no? The guilt, the removal of guilt. Can you remove the guilt?
2: Pwede ba?
1: By yourself, Pastor, it's impossible.
0: Impossible.
1: Yeah.
0: Kanabang tanggalon ni mo ba? Kanabang pwede man ni mo sabunan ang imuhang konsensya?
1: magsabon ka ng
0: safeguard.
1: Safeguard.
0: Naay bag-o karon. Bioderm. Mura magyapo na ang kuan, bioderm daw kaya nag-bioderm nako karon. Oo. Dili nako sa safeguard kay dili kayo unsa ni? Skin unsa ni tawag ana?
1: Friendly.
0: Dito ko sa bioderm. okay. Ingon ang Ginoo sa ato as Romans chapter 5 verse 8 to 9. Okay?
1: But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him.
0: So ang kining gitawag nga removal of guilt, Ma'am Lloyds, no? Dili ni ato ang formula.
1: Yes, hindi natin kaya.
0: Dili. Maski kung saon imo